ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Anybody that the enemy uses to destroy my happiness, bibi papa bi aba na mama mo ho kwan no boni fo na famo so na masɛ na afi eligia dani arobo afi we yesu de mo ya dome sa
1: amen
0: yesu de mo ya dome sa de no
1: amen
0: Mesi Kristo di mo ya dome sa de no
1: amen
0: enye dwuma bi mu da wo yesu de
1: amen
0: That evil shall never repeat itself again.
1: Amen.
0: You call the next prayer. You don't hope I'm ready. Catch us a Saturday empire. Nanan one thing. Tia, you don't hope. You call the next one. We see every evil, evil beginning. Mrs. Of your shaft, for free as we'll be on my one shall see you. We'll be on one. And I am penny for booby bomb. See, a group, a da. If ranopa. Na je se agrobe da ifri na hyase e ananya sa note dem note obi hon ma o afi wan hyase yi kra on pipe oni we see every evil beginning in my life this year mama man shafi yase yi bi anye yenko ba bi anso ma start dwene ne ne menyina start ye basa we se me bom ense bom paya oh lord change my evil beginning into my better beginning You declare 5 times, oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Obi on my relationship, afi wan shashie ye, adwuma mu wan sha, wabra bu mu anka sa hwe de ne meku ya. Asa fi de de bi, enso nya sa ne nya meka yo, ebe ye ya fi. We want to declare this 5 times. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. We are declaring this 5 times. 1, 2, go.
1: Oh Lord, change my evil beginning into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning. Into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning. Into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning. Into my better beginning. Oh Lord, change my evil beginning. Into my better beginning.
0: Oh Lord, change my evil beginning. Into my better beginning. And the last one.
1: Oh Lord, change my evil beginning. Into my better beginning.
0: Hey ya! Shalapate leke palahanda badiyata. Rabato zaniya paliyata nababibaha. Let the Lord change the evil beginning into your better beginning. Somebody lift your voice and pray. Woserade. Ashasia poni biya enim ashasia afi. Pamoja dani wo. Somebody pray. La patelia salia to maragadia lebede hezere. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay